ania ma ebetumi ama uka atwetwe ni mu edoso but ba kwa me de e ma one edoso spark plugs se uka no enye electric ababa so ibi dia e use spark plugs se ewu a spark plugs ni ewu a etumi ama uka no twetwe ni mu che se ebu ni pan kwa na ebu ni pan sa na ebu ni pan enji se o ka adwetwe ni mu a aya akwa che mechanic na na fitani ni se on check eye spark plugs na emfama wo ene mamemfa baako enka ho mamemfa baako enka ho mamemfa baako enka ho na mede baako ka ho so menu ya ba wo so so usi ni ema aya kai mada soup no mada soup no aha eno no e ma won sa ho hwene hwene unze so pun bi wa no eya wa na afi be hwana onsa ho ahwehwa na onsa ho ayeye yekuru na afi asan atwentwam twentwam da bi madaa fo de ne ntisa eya kama eya bruta na afi ye madaa hand sanitizer aha ye woni nyina bi nso e wo ha e boa pa nti radio ma ho nya ha ne kope madaa soup ni bi e ba ya manfo age atum pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Eba ya na manfo agia tumu pa madano. Na e ma ni di adanse usanse

oka twetwe mu nyina so ya no mu fuwa lo ebe mu aboka e wo fuwa ho pa pa pa pa pa pa pa nti dane dan nyina wo hu se oka twetwe ni mu anase ka ne no mu fuwa ba hata o so kwọ na e check spark plugs na mo sa check ignition coil no se bibia ada yeah ebetumi